0: na ba hon betwa na kokumpi o fri sa da kuma jansi bua e ina bridge bi wo so media to Facebook some time ago enu so isu na to ya na abefa kwa no na twa kokumpi ho mu le bia filling station wo no na twa kwa no ka fa ka o be gira ho sa a chi sa isu na ire ye no aba fo kwa sa o betumi atwem e ti yesere authorities no omo bua ye ne sa ho mu ya no omo hwe no omo ye mai. Because Adiano if we cook pizza, I call Abu Sukai. Tis a mutu me yet got a new outside side now. A babuai, Messrepa, William.
1: Okay, also, let us say, no, the other.